Para sa ating balitang kalusugan, mga bagay na maaring hindi natin alam ay ginagawa rin ng ating mga bato or kidneys. Ang ating kidneys ay maraming pakinabang bukod sa pagsala ng waste products mula sa ating dugo at ihi. Ang alam lang halos natin ay ang kidney o bato ay tagagawa ng ihi. Pero hindi natin alam na ang ating kinakain, lahat ng ito, mga gamot na iniinom, at ating mga iniinom ay lahat pinoprocess ng ating mga kidneys. At pagdating raw sa processing, sinasala ng kidneys kung ano ang karapat dapat na maiwan sa katawan at yung hindi naman kailangan ang siyang inilalabas nito. Ito ang naging paliwanag ni Dr. Susan Jorge ng National Kidney and Transplant Institute. Idinagdag pa ni Dr. Jorge na ang kidney ay siya ring responsible sa pag-produce ng erythropoietin. Ito po yung nag-stimulate sa bone marrow para mag-produce ng red blood cells. Aniya, ang pagpapatibay sa ating buto ay responsibilidad ng ating kidneys. Nakakatulong rin ang kidneys natin sa pag-regulate ng blood pressure. Kaya ito ang paliwanag sa kung bakit ang mga pasyenteng may hypertension ay may tendensing mag-develop ng renal disease. Ang kidney failure at end-stage renal disease ay ang ikapitong nangungunang dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas. Ayon pa kay Dr. Jorge, ang renal disease ay kadalasang isang complication of lifestyle diseases tulad ng hypertension at diabetes. Bukod sa nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay maaring mayroon din daw anemia at marupok na buto. Kapag kasi pumalya ang kidneys, naiipon ang tubig sa katawan na dahilan ng pamamanas, pati pag-ihi ay affected rin. Kapag nangyari ito, ang mga toxic products ay naiipon sa katawan at ito'y nakakaapekto sa katawan mula ulo hanggang paa. Rumurupok ang buto, namumutla dahil nawawala na ang nagsistimulate ng bone marrows to produce red blood cells. At dahil ang renal diseases ay kadalasang may kaugnayan sa iba pang sakit, ang maagang detection at isang healthy lifestyle ay maaring makatulong na mapanatiling healthy ang ating kidneys.

0: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.
1: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.

Para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadamian nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghihikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Maglalabas na ng desisyon ng Land Transportation Office kaugnay sa kaso ng aktor na si Ninio Mulak matapos masangkot sa pag-araro sa ilang establishmento sa Antipolis City noong August 23, kung saan isa ang sugatan. Ayon kay LTO Chief Marcus Lacanilao, inaasa maglalabas na ng posibleng parusa ang kanyang Intelligence and Investigation Division laban kay Mulak ngayon Linggo. Noong Martes, humarap sa ehensya si Mulak at inaming nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod. Kasabay nito ang pagsuko ng kanyang lisensya sa LTO. Inako rin niya ang responsibilidad sa mga nabangga. Pero paglilinaw ng LTO, hindi makaapekto ang pag-amin ng aktor sa kanilang desisyon at pananagutin pa rin si Mulak sa insidente. Giniit naman nila Kanilao na maaari pa rin umapela si Mulak sa parusang ipapataw sa kanya ng LTO.
3: Aminado ang street sweeper na si Marlita na ramdam niya ang matinding epekto ng maruming hangin sa Metro Manila noong Martes. Kagabi umano niya napansin ang epekto nito hindi lang sa sarili kundi pati sa mga apo.
4: Naobserbahan ko kasi yung dalawang apo ko, bakit ganun ang ano? Hindi, wala namang katol, wala namang ano, parang tumataol. Pati ako tumaol lang nga rin. Kaya nga ang ginawa ko na lang, dinaan ko na lang sa paligo. Baka sakaling mawala yung ano. Kasi sabi ko hindi naman ako nagsiga, bakit ganun yung amoy?
3: Acutely unhealthy ang kalidad ng hangin kahapon sa Kalakhang, Maynila base sa pagsusuri ng DNR. Ngayong araw, bahagyang bumuti ang air quality sa Metro Manila. Pero dahil itinuturing pa rin itong unhealthy para sa ilang grupo gaya ng mga senior citizen at may mga sakit sa baga, mas makabubuti kung magsusuot ng face mask. Ang nagpapatuloy na forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia ang sanhi ng haze sa Pilipinas. Binitbit ito ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa PAGASA, noong Lunes, may tuturing na highly inclined ang hanging habagat kung kaya't umabot ang haze sa Palawan at mainland Luzon. Bahagya naman itong bumaba noong Martes, maging ngayong araw.
5: So napansin natin, no, mula actually Martes ay yung naging direksyon ng haze dyan sa may Palawan, Visayas, and even some parts ng Bicol at ng Mindanao. At posibleng magpatuloy pa ito sa mga susunod na araw, puwera kung may mga pag-ulan kasi makakatulong yung pag-boost ng ulan para luminis yung ating hangin.
3: Ito ang dahilan kung bakit nakita rin sa Panay Island ang haze, partikular sa mga bayan ng Miag'ao, maging sa probinsya ng Aklan at Antique. Sa bayan ng Lawang sa Northern Samar, makikita rin balot ng usok at alikabok ang dalampasigan. Kung hindi maaapula ang mga forest fires sa Indonesia, posibleng patuloy pang maranasan ang transboundary haze. Bagamat masyado pang maaga, sa katapusan ng Setyembre ay posible namang umiral ang easterlies o silanganin na makatutulong umano para magbago ang direksyon ng hangin at madala ang haze sa direksyon ng Indochina.
2: Nag-brownout na naman kina Rene June itong Martes ng gabi sa Bacolod City. Red alert kasi sa buong Visayas, kaya kinapos na naman ang supply ng kuryente. Reklamo ni Rene June, abala ang dulot ng brownout sa buong pamilya, kabilang na ang kanyang apo na kapapanganak pa lang.
6: Aside sa pahirapan sa pamilya ko, assignment ng mga bata, hindi magawa-gawa dahil sa brownout, hindi makapag-online, walang internet.
2: Nitong mga nakarang araw, namatay din ang ilan sa kanyang alagang koy dahil sa tatlong oras na brownout. Pero hindi lang mga ordinaryong consumer ang apektado ng serye ng brownout. Pati mga negosyante sa Visayas, umaaray na rin, apelan nila sa gobyerno gawa ng paraan para maayos ang